Yo, mono won ginaaw setu du gisa bop xamoo fi nga jëm guba du massa jita yoon bare na échec ndax kuy bëre moy nangu daanu bama sibé jox moy fay motax liggéey la gëna taamu lu sa xel bi naccu man manako naan buma maron naan taxu sa petite dum ko naan bo xamé ku la may bu ñaké nanga nango muñ té aduna bi yagul ku muñ di nga massa muñ